hila la pani o lopitila, me ka ua ki pukupu. Me ka nani o pukalanila, ka e o kalanakila.